0: or punting, which is 300 on if you're not
1: yes.
2: What? Yes. What? Yeah.
0: Should
2: be a good test.
0: Wow, role model.
2: Model. Model labor to.
0: Model labor to.
2: Labi na students, no? Nato Christians, fellow Christians. Be a student.
0: Yes. Be the self. Ganda tandas. Okay. Ang magja-bija at the learning award. Yes, kanang
2: first. Yes. Sir. So, ay, yes, wala. Bina ulaw din sa mga tubang.
0: Gani, o send greetings. Musolo na lang si Samuel.
2: Oo, oy mo.
0: Sa Radio FM. Oh, wait. Greetings, your
2: 971.
0: Comment at www.sg Facebook and comment down and song request.
2: And again, this is the coast. Mga namino ato sa mga radios, tuning in mediums nga kamo makapamino sa iyo. Mayong gabi, I hope you'll have a wonderful ahead
0: yes.
2: of you.
0: Yes.
2: And amping mo always, kaman mo karoon. If namos inyong balabless, kanyang inyong special, to sa na yung mga midterms.
0: Midterms?
2: Yes.
0: Sorry, good student.
2: Wow. Kaya't nga, nang nag-learn kaya punta.
0: Oh, yes, even kung sige kong learn.
2: Of life.
0: Learning doesn't stop, man. Yeah. It always, isang nangamatay pa ta.
2: Don't stop hanggat.
0: So, focus ka lang sa goal.
2: Yes.
0: Pamilya mo, iwanan mo.
2: Patawa, ito. Learning stops when we are 6 feet under the ground.
0: Yes, or gikrimit.
2: Oh, wala ka malo, di ba? Kaya ang uban kay nanay, dos andanas biya.
0: Oh, dos andanas na. So, dili naka 6 feet below, yeah. 6 feet above.
2: Katong ni doon ganit misa Manila ni Kuya Gian kay ang ilahang, ang sa to, North Cemetery sa Manila nga kinadakuan nga murag cemetery, murag usa katagbilaran.
0: Grabe.
2: Musta ko pa siya sa tagbilaran, sud.
0: Grabe.
2: Muro lagi kada kagbuhol. Pero grabe niya, minteryo niya. Ang minteryo nila ito kay sa tungkol sa kadaghan, nanay, first ug second floor kay Kent.
0: Grabe.
2: Grabe mga bed spacers ba.
0: Sa US kay murag mas uso ang kuan ato, cremate.
2: Lubong ay cremate.
0: Cremate yun. Kay mo na bantayan.
2: Pero
0: kalabanan na.
2: Dili na siya mahimong kuan gud murag biblical, dili siya biblical ang pag-cremate.
0: Oh,
2: kay,
0: yes.
2: Ang pag-cremate mangod kay mura siya mahimong sa mga devils bitaw nga.
0: Pero nakoy mo na ang question kay Sam, if gi-cremate kita ang usa ka believer. Inigbalik sa Ginoo sa rapture, di ba? Banhawon niya ang patay. Makuan ka na?
2: Oh, good.
0: Di, okay. What if na may uban sa Amerika kay gikremit? If kremit nila kay idong nila sa kanang dagat or ilang eat sa iyan-ana ba i-
2: Ang imong kamot kay to sa Pilipinas.
0: Kasanabot. Yung madungan na murag Lego.
2: Murag kwan mag-transport
0: pa. Na eh.
2: Bitaw imo.
0: Bitaw no? Kay ang description sa Bible kay kuyog mo na the dead shall rise first. Gikremit ka.
2: So ana mo sulod ang kwan na kanang logical o kaning sita ko na analogy bitaw na murag dili dyan na siya murag sita ko na kanang
0: murag zombie nga mukhang itinabangon niya.
2: Dili dyan di ba nga na like bubangon dyan.
0: Pero gamiton man dyan ang flesh di ba kay kaninga flesh iniksa ka dito pulihan pamantag ka ng lawas nga di madunot so dadon gining yeah. Kaninga lawas sa langit
2: magtagbo sa kwan ba na meeting the
0: meeting
2: Lord
0: in the air. Oh, so, meet them in the air.

0: away from Lupang Lauber, one only Christian Daniel. Ana siya na pa-shout out ninyo diha Bisilawis Church ug sa mga kauban ako nga mga people. Yes, sa labi na sa mga nangapil na to ganihan no sa atoang program.
1: Soul winning.
0: Sa atoang soul winning program dira sa Bible Baptist Church. We sa mga sa fellow mga fellow no all the way everywhere. Sa mga available naghatag sila availability to share the gospel
2: and faith
0: to all nations, di ba? So share gospel dira sa mga takyo, di ba? May mga gabi kayo na happening to each one. And pa-picture may diha sa Anchor Radio o sa studio to mga kuya kung musimba ang mga kauban ako. Ningon bito ka ganiha pag niagi kuya pag dumo niya. Giga nga mo kuya giyan wala man di ka na kuya na giyan. Ato ang evil level nila kuya. Katong nihay mo siyang timeka. Tanong mo siya niya timeka. Kaya po na nasa itong lugulok, grabe. Kaya mo, appeal, dili ka mo, like, boy.
3: Thank you, Kuya Sam, Kuya Gian, and Kuya Ken. Here, tapos, evening calls. Evening. Sorry, mo,
0: patagal. By the way, masin na kayo gusto yung shoutout, Kuya Gian. Kuya Vin.
3: So, shoutout sa...
1: Grabe.
3: First, sa young people. There's a church. And also, yung BAble Youth members. No, sa members of the youth, no, nagtokoron sa mga paperworks for accreditation.
0: Masin na mo yung mga event, Kuya Kuya, invite sila sa Chuan.
3: Yes, nagkuhan pa sa mega meeting pa mayroon sa mga plano ng mga events for this.
0: Annual work plan, no?
3: Annual plan for the accreditation kay need man siya. So maybe tomorrow, magkuhan ako mag-message siya. And then, yes, no, welcome and muling gabi for the UB Able Youth and also sa mga naminaw na to live streaming. Live stream and also sa ato ang radio also. No? So, unsa pa man akong istorya
0: diri sa si Kuya Vince, no? So, how are you, Kuya Vince?
3: So, I'm fine.
0: Wow.
3: Yes, di ba? So, by the grace of God, no? Salamat, ha.
0: Wow. Lahi na dyan kayo si Kuya Vince, karon. But, pasalamat, ha, nigahin ug times, Kuya Vince. Especially sa young life, no? Dira sa pag-serve sa campus ministry.
1: Wow.
0: And by the way, Kuya Vince is also one of our technical minister.
1: Yes. Nagkurog ug kamot.
3: Nagkurog ug kamot.
0: He handles the camera.
3: Kan mo ito, karang... Asana
0: pasmado. So
3: pasmado. Kuang kape daw ko kape.
0: Agoy. So dapat mga pidyo ta no para dili ta kulang sa kuan. Kulang sin. Yes. No, you want to be part organization or organization. So don't sit to PM at us.
3: Guys, let's ba tawag. From mga
0: promotional nga youth, by sa youth nga sa tubang nga sa likod kay trucks bitaw.
3: Ya wala man ang buto na plano daan good. So wala to ang among napanghatag is about mission, vision o goal sa campus ministry ang nahatag na mo. Wala may kahatag atong katong na promotion tapos ang sa likod is a soul winning guide, di ba? Wala mi so maybe this one kanang
0: so mabuna akong gi-ask ni Pastor James no kay needed but also sa among organization especially sa campus ministry sa Baiso especially sa mga annual nga weekly nga mga events na ay mga programs activities such as soul winning day mga Bible studies diba so nag-ask pud ko kanang sa taon ni reading materials like discipleship materials for sa mga nasangyawan na mo ma-invite na mo in Bible study sa Baiso main campus. And panawagan also sa mga kaubanan ko din ang mga members, fellow members and officers, core officers of Bohol Island State University. Maayong gabi kayong tanan. Happy listening to each and every one of you.
3: Yes. And also praying and hoping also Kuya Sam no nga magkatapo na tasunod na po ng mga yes. Members sa UB and Baiso. No. Human lang gitan ning kuan, human lang gitan accreditation. Muna na gini and then proceed na sa mga annual nga mga activities, mga to be followed nga mga activities nga wala na kuan na buhat na to before and ato na tang buhaton for the cause
0: yes.
3: Of Christ.
0: So no? Pray that God willing mahitabo na and execute na to mga activities.
3: Yes,
0: kana lang dira sa tong campus ministry. And again panawagan sa to mga fellow students out there. So lili jud we must be the standard of the world and I hope nga mahimutang example, a good example and a role model dira sa ato ang kwan. We must have a good testimony sa ato mga classmates, not just sa ato mga students but also sa ato ang mga young professionals out there. So again, time check is 56 minutes past 10 o'clock in the evening. And ang utana si Pastor James, wala ba daw game?

0: All right, so that song was entitled It's Not In Vain.
1: It's not in vain.
0: Always reminding us nga what dili jud kawang atong pagpangalaga diri sa church, kung asa tagibutang sa Ginoo, dili kawang atong service.
2: Yes.
0: Diri sa church, and always sa tibanan, di ba? Usa sa life verse ni Pastor James.
1: Hebrews 6:10.
0: Hebrews 6:10.

0: is not unrighteous to forget your work and labor of love. So it's not in vain atong pagtrabaho diri, atong pagbroadcast.
1: Yes, yes, yes.
0: We
1: amen.
0: Are doing this for the purpose. We are doing this.
1: We're doing this with a purpose. Dili yes, for a purpose.
0: We
1: are doing this with a purpose.
2: Ay, ay, ay. Ay,
1: kachawad ka sa English major.
0: So we are doing this with a purpose.
1: Ah. For a cause, yeah, with a purpose?
0: For the cause of Christ.
1: Yes.
0: So
1: for this cause,
0: I live.
1: Wow.
0: For this cause.
1: Ah, pabida-bida. Ayan na.
0: Sakto na. Kabalaman mo nga. Alam na lang. Ilam na lang.
1: Kami, it's our time. Oh. It's my turn.
0: My turn.
1: Per turn.
0: Time check is 9 minutes past 11 o'clock in the evening, and padayon mo sa pupaminaw sa itong one and only Christian radio in the Island of Bohol, the Anchor Radio.
1: Yes, yes, yes.
0: And pa-shout out daw ni Kuya Jabis Baliling.
1: Wow!
0: Shout out to Jabis Baliling, no? Nga grabe din ito.
2: Baliling, Baliling.
0: Dili ito kutuman sa iyang mga saad, no?
1: Yes.
2: Uy, Nana! Kita ka?
0: Dabre.
2: Nindot, uy. Nindot kayo.
0: Nindot, nice.
2: Oh, nice.
1: Nade, unsa man?
2: Na-render, na buta naman ito sa drive.
0: Hala, pakita ko.
1: Video.
2: Hindi, kana mo watermark
0: para sa amang able yun.
1: Yung ano yung mag-render? Export na.
0: Export na.
2: Sorry na gani.
0: Ang render, di ba?
1: Ayaw kuhan na kay ITMI.
0: Ang siya, di.
1: Hindi na siya ITMI, mga makagraduate.
0: Wala pag-graduate. Yan na po ko mga. Alumni, bito ganyan nga. Nga nang mahi mo mag-alumni, wala ba makagraduate?
1: Bito ko, no?
0: Ito, grade 11. Alumni ko grade 11 siya. Ha, di nakalimutan.
1: Senior high.
0: Nakalimutan.
1: Kaya di naman siya graduate sa Crystal Lake College, yes. Senior high school.
0: So, ni-request po again ang song si Kuya Christian na My Mother's Bible. So, motin ko ugma og prayer meeting in Ikabernes, mga kuya. So, we will have our...
1: Wala ta na transition.
0: Hala, wood eh.
1: So, muna di sila kita sa itong fest.
0: Now, ni Kuya Baines ang atong gibutang din, no? So,
2: ang gwapo talaga.
0: Grabe no, bisag dili mo broadcast Kuya Beans, nakagihapon ang iyang presence.
1: Iyang namong.
0: Oh, grabe.
1: Ipatarpulin ta ni.
0: Ngani.
1: Renewed and transformed. Mapuli man si Kuya Beans, renewed and transformed.
0: Oh, yeah. So, atong i-pray na no nga mo substitution si Kuya Beans. But yes, pray ta na no sa atong, especially sa atong upcoming ministry, which is On Point, a media ministry.
1: Yes, yes, yes.
0: Pray ta for dili na mga broadcasters. Ano siya tawag na kaya again? Mga, artists.
1: No, mga content creators.
0: Wow,
1: Di man sila ga-create sa content. Mga speakers, guests.
0: Yes, mga...
1: Hosts.
0: Hosts, yes.
1: Yes,
0: hosts.
1: Pwede nga na, pwede.
0: Di mo kumpa siya podcast, bida ba?
1: Host?
0: Host. Mga host and co-host.
2: Host? Di mo ba malay ko?
0: Host?
1: Host? Washing, gamit ag-host?

0: His father Bible.
1: His father Bible. Say brother
0: Bible.
2: Brother Bible.
0: Oh, my brother's Bible.
2: But usa sa akong favorite song jud nga napaminawan, o murag usa sa akong kanbitaw nga napaminawan diri sa atong radio is Bible in the Belt. Akan gana?
0: Bible in the Belt. Oh,
2: so ganagan ko sayang.
1: Bell and the Dragon?
2: Dili.
0: Ganin na ta. Kanang unsa ni kanang nakanta na actually na nako sa una.
2: Yes.
0: Di guitar.
1: Wa man minang utana.
2: Unsa na? Unsa
0: Bible, the Bible,
1: Bible
0: and the Belt.
1: And the belt.
2: Dili man siya mukhaan.
0: A Bible.
2: A Bible and a belt.
0: A Bible and a belt.
2: Muna. Kinaunahan dyan ako nakanta, kanang nadungog ni kay Marsha kanang... Basta paminawan nyo ang story sa song. Nindot siya na siya story about the song. So ganahan dyan ko ng mga songs nga nabitaw story behind it.
0: Another Sid King James.
2: Dapat yung isang song katong I'll Pray Again po, nga, di ba? Nice story nga. Nice story behind the song ba, di ba?
0: Actually, akong ganahan yun is someone.
2: Someone.

ako si Jupiter Mabolok sa DepEd Division of Bohol. Gihangyo ko kamo sa pagpamati sa Landmark Radio 106.9 FM, your best choice of sound Christian music.

0: This is the Anchor Radio 106.9 FM, sharing the hope of Jesus Christ 24/7.
1: Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito, Motor Tankers, Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.

Good morning. Welcome sa Tulumanon Daily in the Word. Kini si Pastor Anyano Morales, ikaoban ninyo ning Tulumanon diin adunay pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Hinaot, mapanalanginan ka.